taibang maya gi sangsar se khangza de uja de pangza draba na nai sing ni ing na chikla ba ayuk sida sari khonjel na thamoi khuding nilari

lam yai ngang hari ba pambi asina jahi ama da kangi amu hingalai maru haipet na puni mana phut mari da kina manga phau ba sangi yerum gummi mathak sangi makha mureina na sangi jingthak ta akang ba atong balam da haugalli yai ngang pambi mali mayang kangi jahi amada kangi amuk su hingatli maru magun mayai kalli nga bhana naba yai thabada sizinai masidi hu makhalamani yai ngangi bherai di oirabasu masimadi poijanni

0: tadi gumawa pom tang hindi ko expert ko.
1: Hoy bhaiyo.
0: Miro lebo matung miro ngay at tabang na kay hena suman sa tigi malsi na ang ang si kay bagi malsi tan slay pa na malsi ang ang si miro ni adu na kahay na patinda ka malsi ki wala pa ya bagi kudam la lay pa na malsi ki matangan si na ang kang tag pa mo ba expert tigi.
1: Pani pani pani Dr. Degita Bisi. Pergi tabak kahen na suba nomba dengan saya kesempat ki boy amne suang birak pa nu piwa bising sina working women oi bising sina yum busupu na na ba office suka na na ba nomba gi sin da baya da ba mayam sito na kahen na tapio doktor
2: masih dah ini thamzaning ba se miro la ba matung da koi na kahen ba yam na wa ba ko hendin na wa ba tabak ti to gano haina advice to we adubu masih mang na bed rest lai ro habidi laite bed rest lai bagi condition khra lai samna haiba da ngasa gi hanjin hanjin kai ba hai sida ko khoina thasing se tha ahum ahum oina khai doi ani suba tangka ki thasing sida hanjin hanjin kai bagi condition amada cervical incompetence
1: doctor singh na first trimester second trimester
2: third trimester
1: thambiri do
2: aduna
1: ahum ahum na pudori
2: tha ahum ahum na pudoi ni aduna second trimester sida hanjin hanjin kai gan ge bagi condition ama haraga di cervical incompetence ngasa gi angang khaw ma chin se masigi pangan se watpa maduna maram oiraga angang haidi akhoi gi irwal ba matung tha sura ba matung da di angang dupok na na ba normal loi ba da pok na na ba angang khau ga na ma chin si lak tholak tu ni angang si tholak tu ni madu da
1: madu gi sem sa ka
2: da sem sa ba oi do ni adu bu masina second trimester tha sing chu dri ba ko asi gum ba si da ma gi pangan se so laga di asi gum condition se da hanjin hanjin kai ga nga ba gi risk lai madu na maram mor ga angang khau se ma chin si hang dora aba natra ga na ising kai ra aba thasing su drinking da second trimester da sigumba condition dai raga di akhoi na ayama na bed rest taw raga conserve taw bangam ra mai gi pregnancy se kan bangam ra haina ying ba yai adun na traga di pregnancy oi matam da bed rest makti advice taw di no magi oi ba
1: movement khar di dum
2: takar
1: lengot pa khar di dum takar le hello
3: good morning sir
1: good morning takpio
3: sorry bisurjit marang mai lekai di ni sir
1: takpio bisurjit
3: asa han bada ngasi pukhali ba topic si mari le na ai hang jani ngi si sa ai ko gi mama ngai de si ko ba si kya thom de do ha si ma tam si ya na problem mo wo si cha ma thap pa tin dak si de ma kha pon ra sa adu ga lo ye na kari gu ma ma gi pari puri da history de su dum ma si je dum a hai de ba ti ha ji dum generation si de ta ko pa ya wi kan sa le bra ta wi ta wi bra ti ma tang si kra pa den ta pi ma sa
1: hoi hoi pani pani doctor bujik bisurjin hang bire isi tapio
2: magi masagi pari puri da gi lak pra hai sida ngasa gi ne panjagri ba chromosomal abnormality masi sida khoina number da khenna ba khara chromosome sida ko jin pu ba chromosome sida number da khenna ba khara number da khenna ba sida aya mana amo kumba thok pa angang kai bagi adugum da tawgali hanjin hanjin kai ba da de ayamana structure da khenarapa structure da khenaba hai ba se da type khara le khona translocation ga hai da ko asigum ba condition se da di mama na tragan ma pas na kai gum ba career oita raga di angang se soirak pada hai di magi oirak ka dori ba angang se sikai gan bagi risk adum wangai aduna sigi condition se di hana gi magi pari puri da gi adum khara khara soirak pada gi adum chatharak pa oi ba na adum pari puri da gi samdara pa hai na chingani aduga ngasagi chap haidi haujik na kamaina hengala ino haibasida khoi gi environmental factors khara su dum khoi na define tawi yam ka henna contribute taw draga su chaba thakpa da change torok pa henna stress lerak pa masigum ka condition sina ngasagi chromosome abnormality me amsa la pa gi condition la pa yai aduna asigum ba sidang i masing hengala pra haina thamjani
1: ahai phone call am tagal khochage hello hello makhatsa jage phone ngai boina doctor adu gamasi gi si doctor da ngasai yamna tuina haibadi anirak ahum laksi angang si oira kaira sum to batar ga di khoi gi doctor gi swais de study consult to da yara aroi aduna karam ba stage da doctor da masi khoi na tana bo hoga da ge sigi maram sing ang ta bi
2: akhoi na hai ba recurrent pregnancy loss nga saigi definition dun na adum taksei ke gi no hai ba di ani rak na traga ani rak ta gi henta ra ga di ma bu recurrent pregnancy loss na chingi masiga loina na amo oira maga kairak pa hai se mi emagi nupi oi bi emagi

ngay channel da hozik pung pharmacy da muk sandok chari film amagi isai da live ki chandan pharmacy da gi sai sing mathang mathang oina

0: Uy, mong si kanam to udi. Nga si di ba ni haydo na bas gamita sa lautre. Makuhi mama di lerong ganina.
1: Ine! Ine!
2: O kanano! Laye, laye!
1: Ine, ine! Ang doon topi ro!
2: Ay ma, buyay! Nangoy rea!
1: Ine!
2: La, kakalo! Sida pamo lao!
1: Yan, ine!
2: Lao ni buyay, pamo lao! Pamo! Ibuwa, noy baba na niya. Ini laka ni hayraga lakti na suwoy na hayrang gani do.
1: Ay na di shawagda na ba kumbani ni. Nung andri ngayta salaga numitara ka halak pa ni. Maray laksa ni haybani ni.
2: Yan na niya, paza na kumbira ba su. Ini na niya lala bani na niya. Ikay jari bani ni hebo ya.
1: Ay su baba na sa triba karigino hekta hayba. Adala ini ni.
2: Ay laka do bani ya si di. Ini na niya, yang tu na pitong na batawra ni bo ya.
1: Ini.
2: Aduga ibunga, ini na koi da karigubam ta sinagi.
1: Ine?
2: Nasan maliam si, maagi ni haibada ne kanasu leite. Mabunga ma makwa ama leijaba na te do.
1: Ine?
2: Ini haire, hingna boho na duna leire do. Kangde ibunga, nasan si, mabunga ma woyna ne, nuina kara yengshin biyuko.
1: Ay koi leirisi di ine?
2: Yungo, ini ne numidang wairam soida na lake boya.
1: Soidi soibiro ka nuko ine?
2: Ine soida na lake boya. Ine na kara soiba sida tajadro bo.
1: Soida na di lakpiyo ine?
3: Ta boya, soida na lakani hayo. Nasa na soida na tajarake.
1: Adubu di maliam, ine na soida na lakani hayrish di.
3: Ta boya, matunga di sel se kara tuna pitolo ga. Koy maasaya, noy de sel amuhana la holo ra.
2: Maliam, nang shima.
1: Leika isi da, ekoy da gi sel log da basi. Mi payam yam lanu de male
3: lekai na lorsu ai khoi ma di to hal lagi haibani
2: imagi male nang ta boyai da khari nu nang angi du ko
3: isam sam na sing haibani ma
1: ine malem si aina la ko sinwai da ba male ai di sel lo haidana lak pani ko male
2: mani ya di ne sel lu su haidana lak pani lak na balambi leira di lak pa ta bani ne
3: ta boyai bu na sana chaw ba leite da
1: chaw have su khang chaw di have su khang ida ngasi de isa leine
2: hoi hoi boyai Masih ngang si bukai nupinu ni nang bo. As boyai si, lak taba yada dana la ibani hari basi di.
3: Si alok ba lak pa bu, kay do bagay lang ning duna lak pa nati hari si bu, cumroy ma.
2: Nupa hamazani na ikai jada na tauri ba ni ni. Thok pa ni he nang si ma. Nati, nang bu ngarang parikagi pom pilap tau ni hai tu bu tauru ra bro.
3: Adu sat pa dani, oza sing na lari kan na pao. School gi mai purak taba yadien hai reisi.
2: Sa naga miyam gi makok thong naga kari gumbala aba lai rabi insang yon bigi machani hai na dori ni do
3: ai khoi ma si di
2: madu da imana harau ga do bosi di be ma
3: yare bai ma
2: sing bani iman hai ri basi nati nang ne lo shala ga thulo i basi bu krai sa tuinu
3: na si di ima si yum da lai re imana be anita gi cycle da mamang gi khunjil da chalu ge tawbani ma
2: anita gi cycle da chalaga kana unaru dori ba
3: imanam bu kor bo haiyen kombire gi luhong bane
2: haima
3: popang piru ge tawbane ba
2: hoi ni chumin he ima di yum da leitra bani na kawren he hai kari di pige khalliya
3: se leita bani na sab khai be ma piru rage
2: hoi da hoi da du su yai da
3: adoi ma ta bu yai sha ai khoi da toina lak pa sha sayam haina de ko
2: Migi sen singba loidri phawdi khala lakcha tare de nai be ma
3: imana ngam ga da ba khala ga hairam mo ima leitra ba matam thek ta lai adui ma ngasi di choidna sa lukko
2: hoi hoi ima choidna chat ke be ma hai hai saikan maning da tong ba da ne nangi samma sang ba do ye tu na tu ni ko
3: tu ro ye ma school sat pa da aina yam ba thori ne samma sang ba sina mahang thamine ma
2: ima din ya pakhat ba ngam din he
3: ima ai puna na ba phanek tom ta lok thulu ki
2: ho ho ho hai gi sa ni pisina nu mata su sen hai de school in chat pa su second da chat min ri bani kada ai de sen na po pang le di jan
3: ma ai sa lukhi ge
2: ngai khun he ma le
3: kai do ro ge ma
2: nang gi po pang sin du bu kada ai de sen le ri bu nu

0: ima ima na kaithel chat khar basu ai khoi da hauri ba ensang na pising se lai kai na lai bu so dum lae hauri ba khongdrum torbot ai ni hek laga yuli ne ma
1: ai na kali ne in khon ge pan ba se he hek mayeng taram me da na
0: akhoi ma si di ima adu di ai chalu khi ge
1: hoi hoi hoi
0: adu ima ta bu yai khoi da khorin soi da na chalu bu ko
1: hoi hoi ai hai hai sai kan do yeng ga to ngu ko na sam ma sang ba do yet kan ni koi ve ma
0: hoi hoi ma

0: 다용서 그러지 않느냐. 아씨, 혹시 복하다이든 왜 이래 잘라가 한국도 시부 눈미수 다슬래 이니
1: 망고원도 팜리 시부 오, 나 시디 이네시 간다 할라미나 단자래 아로이비만 간나 오르게
0: 아이마 눈밤사 보야이시 나 시디 사오르 보이다
1: 이네 nga si di nga ta han bira me
0: ini nga si di ne nga ta hla e
1: ai na uji lai se nga si ge hom lak shu ro bani malem su nga si ge yum si de lai te ne ne
0: na san gi di ne nga si se parikha ru banu mi ne
1: parikha lo ra ga su le ram di
0: parikha lo ra ga ne ma im phan de ini na tla i
1: e malem si ini gi na tla e ha ba
0: ma gi ne phuri ram le ga ni hai du na lai ba
1: do ho ji ti la ba na tro ya
0: ho ji phaw ba la tri ba si de ne ini su ngai ram ni bani ne
1: ine malim si sien khajala
0: kari wanu da boya adu magi wa khanga le jabai sa na te da
1: ine na khang da bai wani khungang si ki pakhang ma ja sing na ne malim si khra ga lagna ba hura bani ko
0: e la na khalu nu boya hai di kana da chala hang ni si dia i phan da di le ram ro
1: impal da bom bo kai da na irang ho re hai na
0: adu ne boya nupi ma ya mi rang ho ra bani asok pa khara ya wi hai du na ne hospital da sena kri
1: haying impal bazar thong loin loni nupi meam lambi tangkai pham laga mirak ta pom po khan ba yaning da phung do kani hai dai nei ne
0: ho ho ya du yaun ba ne ini khoi su sat ka dori ba ne
1: o
0: bo yai ini na ne wa khan lai ta adri ba si atai na tin he na san ma lem na ne he la am bai kui kui da na ne bom do po khai ba gi ma khon tarak ki ba gi wani
1: ka su khalu nu dei ne ai sing khra ba na chanu pi ni kaimte toromoi masi imade leshi laga lerongani aduine aibu baba de kari hai wai ne
0: ine si kumandana pakum leitra banin he boya ine ne ne hai re ga soigan basi da sin thi basu tar ba
1: aduine ine ne soiru de banu mi da ma khal ga hai bi ro
0: hoi hoi hai ba tare da na
1: ine ne hai banu mi ta inkhol ma chela ma di ine da ba yadra bani
0: ha in khon ma si si in si hai ba
1: baba na in da ba yaad rahe hoy
0: hoy hoy ya ya bo ya in ra ga loire
1: ine machine machine lo buda lising yang kai shur bani ko
0: ine su ne isa laga lai da bo ya
1: mari bya aur ga padr bani ne phare ne ay mu ghan lak ta na ba choi dan lak bi ko
0: hoy hoy ine lak ke bo ya ine lak ke
1: ai chale ko ine
0: ai na sa laga mu su hai na ru ra bani karasu in khat khira bani adu masanu pasi hek ta tharak pa lai dari bain ko na sibu masela ma ina si hairi sibu ta da do do yan phatta badi ta uda bani da nate ai ai salu da yatre hai ma kon tun da ga gi ma la ga kaam kri ba sin kar gi no e e kana kana no kun thara ga ko rum da changa i ba sin
2: Se tamna salu ko tamna yang tam talu
3: adu ini ya
2: ha ha
3: kung sham nai ne
2: se tamna salu yan
0: yang tam salu ri pasi bu ma ise thoi bi nin he la te kok ta ngo bo ye li ba du bo ise thoi bi su yau bi re ya ai da ra ge
2: wo isa kai su tong de se na kok ta ne bo ma si ne khe chi ba zani
3: ai ma ka ji dang khe chi ba nei ma
0: na ko tu punjali badu di kari gi no
2: ina ka di im ta pa ka ka nu se ka im pa ka ka nu ko isa ka su ta bu na ti bom bo khai badu de ne ma ko yo hum tu sin mi na ba zani da
0: o ma ko idu di se
2: ma ko ni di ne kar ti ne so bu ya ho ye ba ina gi sa nu bi si ne ne ka si tang so pa yo ani se
0: ima na ne nga si se nang cha tho han ning da ba ni ima gi mang da phau khra ba ni
3: ima ai ka su to roi ba
0: isti som de lengsen bi se
2: o yare
0: ai dine phamu gam ta haidre pa pa khalure
2: o pham dra su yare ina ma sai thing naram dra dine ma sa khanga moi dam
0: isi na ne thing na bidu na thin bi rak pa ya ham lai bok phare se
2: ina gi sa ni khang bida gi ne isi na ne yum yong ne thil lage den hospital de thil isi
0: ai si
2: hospital de ne so pa ni du gi dine mi me amam le hauri moi moi gi imung manung su loi la haure
0: ado jena ne cha thin birak pa da pu bi rei ba gari si di
2: na au gari se nu pi mayam awa na ta ra ba di khoi ke khen pham bi mayam jing jina ne gari ka he nang hau da ba kar phiu gum ba lei ba khudong sa da matam do da si jin na ba ne lai hi ba gari du ni he
0: yam nu ai je re se

0: lied about Kungangi school dad. Sarahana mat saragatam jarak pinasana. Makok thong na lak pagida magta. Ima, nang soy da na raw rang ni ma.
1: Ima gi male. Ito sa bagi nang bo.
0: Adu bu ima. Ason ba butuhat pa pamba. Minung sima jet ama pawa kang draba. Tamoy panda ma makoy da di. Para matang tambi ba pa me ima.
1: Karino. Karino nang nahairi ba du bo.
0: Ima. Nasagi mitagi sintarik liba pise. Nungay bagi pirang marakta. Ningam da bagi pirang suyawri ba ne ima.
1: Adudi hayo ima gi malem. Karamba isagi ningam da bagi pirang no. Amukta hayo.
0: Lair bi ima gi pizi paidu na yanjari bi nasagi kongpamse. Asik pa hingi. Asing batanjang ngairi bari. Minung si kang draba tabo ya ina.
1: Kari, imagi male. Kari ay ba?
0: Masidi. Nung alam daigi, usik o yagi ya kairag pa matamda.
1: Kari.
0: Tanaw tanang na nung do liklabo ngay jarag pa. Sasarag bi singe lay rang do. Pum na lay mansan krema.
1: Imagi male. Karino. Sana tawri ba matawa si mo, Karino?
0: Ima, kap ka no, Ima. Ay, sukap po eh. Hawzik di kap pag imatamhin ka.
1: Mali.
0: Ay, gipun sige lang bilaki. Kung ang sida ay buurag anok na sa... Nang nakisan o. Miyang pum na mang nakangkisan.
1: Kari, Ima.
0: Pum na lairang liman talabi ni Hain. Ado po, Ima. Aigi kong nga si Dayuri bating kang nga si Satok laga Lab na lang toki matawan eh
1: Kari
0: Laikol ko ding chang laga Apa malay rang lay pong pada na lay kog Nagi hegi basing nga si Dagi Tanja ho mo ay sanu ay ma
1: Ima yay Isagi wa kalado Ima yay Kunaya si bukan si hairabadi Isagum na taw na halay na Losindo na tambahay tabo Uy gadawan eh
0: Ima Nang di kong ang si Dag Kwaay digi tolabi. Naung nalukrawa yaurabi. Nasabu naukon mangamjana ba. Awahag kok thong narabi. Mirag din mapangjadrabi. Aigi imane. Adubo. Imanag kungangi lairabi eskola sida. Nasabu mi kok thong mangamalag pane ima.
1: Imana. Jagi damagda nungairabi pao purak laga. Ngasidi. Ima po mangla tay mangla kang dreni magibe ma.
0: Ima, lao ima, sa si lao ima, na sa di mangta.
1: Kaday,
0: ima,
1: kaday,
0: sa si lao ima ni ima.
1: Kaday, de chat ka tori ba no?
0: Ay gida magtalipi gida mama pamda. Patra ba singgo ay eli ba singgo gema naak de chat laga matik chabat andi piyo hayru gida ba ni ima.
1: Malim, malim.
0: Sing ba ni ima? Ay pun si si dalo sindu na tamlo. Ay, buisat mangan kibadi. Tabo yain eh. Mabu. Mabu marupang na mutalo ay doon ah. Ay, nawakalugan niya, Ima. Ay,
1: nawakalugan niya. Ima,
0: Ima. Ima.

kami sa gi arriba de loka cherry film as nang shima sa isak libasing di arkin and de shori madi milan sa ireng ba yugan di madi sa irang ba gopi

ngai kho ta kisi thoram ta bi ribu singbu rahul hidangna taram no obseri khurumjeri ngasi di irai numit oibana marup singna ta bi ningi haiduna khanbirak paisai sing puduna lakseri kudol gihan bada lokachari ithai khunau dagi marup sardana khanbirakpa chaning thogi sana ta loi kudol tamjeri

isai sing asi tahan jaki bagalone na ngasi gione di ngai ko ta kisi thoram sandok chaba matang ngas dalo sinjeri marup singna manipuri album isai sing khan birak na ba thamjeri ba khoi ge mobile number 7005489767 amuk kahana ning sinjeri 7005489767 ngasi gione di thoram tabiram libu singbu rahul hidangna amuk kahanna khurum jari

Tungan-tungan ba thawram sing sanduk tu na tahan jari ba si Akash Vani Imphal da gini. Housing among pung pamasida pudu na lak jari. Tungan-tungan ba sa isag pa sing da gini gait matang-matang oina.

sinjuri. Hayeng thang junumit megi tang mapan kalin gi kunit hoi ni panba yai faraba numit gi ayuki thoramna pumnamakpu taramnamuk ukchuge ngasi gi damakta di thoram tabiri ba pumnamakpu yureka yurembamna khurumjuri. Jai Hind.